0: Dasar binatang nangtang nangtang kain kaya bocah cili.
1: Iya, iya.
0: Wong gendeng, aku ora wedi.

Guardare sia prima me. So sia. Montong ka pencet siya. Montong ka pencet siya.